Mwasinangai, ayebi kolamba ndunda te. Mwasinangai, ayebi kolamba pondute. Mwasinangai, ayebi kolamba ngando. Mwasinangai, soki alambi ngando. Mokuwa makasi te, kendeko lukelanga mongwele ya pete pete. Kuna nazando ya wenze. Mwasi nangai, tolingani minge. Mwasi nangai, alinginga minge, nalingiye minge.